temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon labone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un

te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se be ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jubo woto prang prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo puru ru bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele ri chevie mene ke lengke pulo mete mele etini ne i ke fela ke fwebi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa vle le sebu o kui sa kalola ne ye o fale ke taite ke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tu bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we we sa o lu re abai mena faru we la iri la we le mi kuru Okay.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe

Buya togo bu foka madede nal mi minna bada oran di da na bada bada har na mundu mundi bambor be bada ke de kang ragar dirna wele ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wole mundi ba santo mu rim nogri mi logo talb kida gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin dan tabat san saban santrak plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kunyo arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be be mi titin bona tin minna mundu bana man tu toraba wonna dumida be imugu getin boti to gunan kamini si asu ni da kwalla me gudunana hatun bebe sana.

0: 6 e ma mi yila ne kal mete se fe na pisina hami mutu ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete mutu na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata usu ay kun hindil nalara Ngantala ikun hinitise, ka hunong karwe kataka wunong katana, akwasa ha muto nampa karate teta, notasuna gran lumi. Neresirumi sese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, pawe ngena, ikarite nekor dekbakauka ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yerka, amaire awanta kasa hami muto nampa ka fala na, warakung batakarana, warewa walna nwa munguwa muto nampa ka fala, nunguwa mpasewa na, Wajar watena wawasa takut itu temerta wali kasuta no api so na wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia aware na wumpatan mata so ne ro busu la fia aware ya
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try
3: yeah,
2: it?
3: Yeah, they can work with it.
1: Instead of... Can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
4: All right.
1: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wakan jam mo pote bina wii, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wakan jam mo pote bina wii mwan kone lu, ke yote sa wii mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Yulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abina na tine, yulung wabina kane ya. Nama baje ala ngaka trene kanam ngaka ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang mak moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tre to go da kom na apipi ka pin gbopwa bora ya na na che bo baba nga ya anya bon
1: Sir on the beat.

togoju kan mu do ti wo do ti ke o e chona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen ogbole kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu no ran ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togo nigma.

Kerka amaire awanta kasa hami mutu nampa ka fala na wara kumbata karana wara wala na wa mutu nampa ka fala nu wamba se wana wajar wate na wawasa takut itu temer ta wali kasta nu api se wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atiki se awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atiki se awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wamba tamba ta so

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe plateau agbara e keji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin ta nwe ma kan fun e ebo ba ne nwe ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo bra togo bu foka madede na mi min na bara oran ni da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang sagar dir na wele ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni runde de ga matar na bara har wole mundi ba son to mum rim nogri mi log talbi kira gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban central plato padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalang nan murana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bir bina kalang ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yuko kayta wule be ibe mini ditim bo onata mingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asugo ni da banna me gu dum nana atun be be sana te bin getu yu
2: Dancer on the beat.

0: tọgọjú kan mudọtí wo do tike o e tọna agbẹtọbi so tike si dọlele lọgbọ e dọtaru o akọsudo akuti pelun kuvido lamesenu ogbale kachacha mekolo yihado atọwọ o so afolote inu nọna juko tọgọjú kan la plemo mudọ mama avavame le tọgọnyigba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to akwo me le kareka ya han agbẹtọ opo anya mudọ le ni ti amerika kho nomi le nkeke vivan deno zalikule ti va yin keke amade tolono a fowle ti le kwe ti me mi le wa doa me hle to wa toa kwe duo me le karekaya hle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo izi mi a kwele mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame hle to ono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la meseyan ogbo ile kadodo mekoro irado ato o
1: I'm coming back.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbuwon
1: it's took on the track.

tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay kun nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara.

0: 我们的心目白白无力无法动心目白白
1: Tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hin nil nalara ngantala ay kun hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngina sakana ha muto namba na pa wenyina e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun bata karana wara wa walna wa mu wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sata nu apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister nan pa nyalo ala fia aware na wumpata mata soni wa husu ala fia aware
2: Togo juko muda chuo do chike o e chono agreto viso chike si dolele logbo e gataru o akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ogbo le kachachame kolo irado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho gbali gbali wa to akwo me le kaleka ya agreto opo anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti va yin keke amade tolono a fole ti le kweti me mi le wa do me le to wa to akwe duo me le kare kaya le mi ko du go du to wa so ku ponti ni o ma vi aso no mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho ko lo fini mi ave kwe lo iji mi a po le mi a so lon lo ko lo a me koko nui de aso no a me le to no va lo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo irado ato

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanya ri acho alakpan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon labone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi arali.

ya to go bu foka madede nan mi minna bara oran ni da na bara bara har na mundu mundi bam bor be bar bak yi kang sagar dir na wele rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki da go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato parna nu martin paden redri mi tabat da nan kan kargang paden nan buluma berungun bawna mi minna barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngal numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kam san kani kam kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe babir bina kalan kan bin bisan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai madi yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asugo ni da kwanna me gudunana atun bebe sanata bin getu yo

kode atakpa me na maritime atun problem pe yar lili mo sawo kanja mo potu na wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma sa kara atun pon na gran lome atun problem yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bana leke ne da ka blatin na da gba ya ne kya ne lejo ngam ya bana na tin na yulun gwa na kan ya na ma ba ja la ma ka tren na kan ma ka ka na da gba ka fala ban ka ta de ka do na da gba purkin ye koma sai kene trete katin makmo mo kunya fiba asempo tunati sai tro to go da gumna apipi ko kwen gba pwa bora ya.

parte ta na tuar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat usu ay kun hindil nalara ngantala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate teta notasna gran lume neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na ware ku mata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatan mata soni wa

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agran fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agran sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe.

0: Ay, mun na faru ne ko da yi da wai da ni.
1: Aha, to go na chim. Ni yul sa ke ban ma ke tina na dubwa. Ni na nyai ke ka kan ne. Ka ko ko na sa ke blan yar na, ko fam lebo ka blan yar ne. Njam, sa ko njam mo pota bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa o kanja mo pot bina wi mo ko ne lu yo sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya na cha na lejo ngwa mbi abana na tina yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro ki ye ko ma sa ke ne trete ka tung ma ko mo mo kunya fiba a simple tuna ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na che do do na ya.

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Sabana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Buga to go bufaka madere nan mi minna barawaran dihida na barbara harne mundi mundi bambor be barbaki de kan ragardi na wule ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na barar wule mundi ba santo mu rim nogri mi log talbi de gorakirin ana ba sab yelka takirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mi minna bar wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina basan na kalbalani bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mimina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu harku bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin bisan da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba timina kai mali yiko kai ta wule be imi ti tambo na timina mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da ban la me gudun na hatun bebi sanat bin getu.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hindil nalara ngkan tala ay ko hinitis ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala na wa muto namba ka fala nuwa mbasewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatang mata soni wa husu ala fia aware
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa oboe japa, wakpeti wente puonwa alafyeye. Insa, iwe yapoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva.

0: o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gogo idile oluwa re ni alaafia to peye apo fun ka ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakoko
1: togo sama bagalmi somdo buna gana bile ni sobolu ne baliye botugo ya de yuno moda nono alwata da lazi ze bete mi sobolana le de yumbu bugarum dindima na bale da kajila dindimi ekbo hasar bina gana kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fedeo tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindimi na lende bo hasar bina gana kete ke kunele nilurungu nguli niduzu fedeo karo holu da gitti da nilumetetida agitida alwatan dubar mide gitida ulluni ndetida gagalulara ki hibizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wende baliye potu gweyo pala gibla bane no yusu luni ndiyo onyotene roko teya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibida turuba ruwina sobalu wende baliye potu gweyo adege kande ureo singin potu gudong nukhoti tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo singin botugudong tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no noni posisuru do
2: o nkola adam marwa to go kwa ni taba mo ke ga tu ba ce kenga e ce kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pate ga do ka jo do tana me ya ta ta de ni na me u tamulan du ri to mi ya ya kwa mbu cha dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni kapa ye ni da pi da de ni ni o tang ti nga ye ni ara ba pa to ta jan da pa ngu ta ngu ti ga ku ti ga pa ta to ga ngu ta ngu ti ga ku ti ka ye ata pa ngu ta ngu ti ga ku ti pa ta jan ni ke ye ngu ta ngu ti ga ku ti ka de ni ye tu ku ta ngu ye ngu ri ye pi ti ga ro ku na pa ye ni ta ti da ku ta ngu be ni ka ra ku ta ngu ti ga ku ti da pa ta do mo mo da di ara ku ta mi ara atu wa kwari duwa tiya ta tin ga bodi tener bo nyibu kan duwa tin miya ga baje baje biya ka kaina me be ne bodi ga du wa mun mam ta ku na me ya ta ngane bo yel mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwani ba twa na me ya ko ba a duwa ra miya ga do ta mara tu mu amu da pan ya do ka da ke da ta mo ka do me ko ti minisi yo ni oni do pan na de ko ka ta do ba ni na
3: Temi omo Togo an, awa kan e nak bara a chwa lakpa pikpe, ne re Togo bibe. Aso kwe to, chikakpe a chwa lakpa, ama abo che no na imeji. Ona chen chen, abo che ti no joma mere, lo no joma mejo o chuya wa, ne re savan, central, maritim, mdwa bibe, mplato. Akbara eke jie, obo lo ti no jome fale no gu, lon tantan o chuya wa, abo che ne re kara, mune re lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwe, ene wa kane an, mba dire fwe ne bolo chabo kakba a chwa lakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan we man kan fwe, ebo bane we man lon di be, chika nyari a chwa lakpa melo e ako fwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwene kakba atuwa lakpa. Okwanju ni elon labone yese mwen. Mbe akofo fwene atuwa lakpa mbe bogba. Kasuna be atuwa lakpa na che obo arwe kboni iba koma mwen. Nko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwene.

Si beni lo, ti ka beni on. O we ne elo, debe player. Ne debe player de, e kasi a cielo, agbana benya. A hobu me benya, mukana hobu me tao. E kobu me benya, mukana kobu me tao. E hobu me benya, mukana hobu me tao.

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanya ri acho alakpan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

0: Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Kan kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opot bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam opot bina wi mon ko ne lu, ke yot sa wi mon ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan po blanyar. Yul ba sa ga na kya ne tula ga bina leke ne da ka blatin na da gbagba ya. Ne kya ne lejo ngbam ya bina na tinna yurum gbna kan ya. Na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gbagba ka fala ban ka ta de. Ke do na da gbagba ko nye ko ma sa ke ne trte ka tin ma ko mo mo ko nya fi ba a simple. Tuna ti sa tro to go da ko na a pipi ko ngba po a bura ya. Na che bo ba ban ya a ne ba.
1: Merci Seigneur, merci à

0: peace for my country.
1: Then ne pikla kale gungko genchi ma nyinya reka ku bomo le to to gutebe anyi murie ye fu uku ile bese be kere to go gendere ne iyo ku tu bobia pete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku bese be uku ile pokonu le yo uku ile bese be ke ya san wata bo yi kata sesenge ule fu tu fa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram prang blase bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak fevi ko kunle kasa kro akro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketaite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ola iri la we le ni kuru kuru.